bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abin da kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55

bana san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abin da kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba lambar waya 07707483455.

Ministan kirkire-kirkire kimiyya da fasaha Uche Naji ya musanta laifuka shida da ake tuhumar sa da aikatawa. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta tsawaita wa'adin da ta baiwa jam'iyyun siyasa na gabatar da sunaye da bayanan yan takarar su na zaben shugaban kasa da na majalisun tarayya na shekarar 2027. Anan ma dai jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ta yi nasarar dora sunan yan takarkarinta na shugaban kasa na zaben shekarar 2027 da mataimakan su da kuma yan takarar kujerun majalisar tarayya a shafin karbar bayanai na yan takara na hukumar zabe mai zaman kanta. Matakin da shugaba Bola Tinubu ya dauka na sake tsayar da Kashim Shettima matsayin wanda zai masa takarar mataimakin shugaban kasa zaben shugaban kasa na shekarar 2027 ya tayar da sabuwar muhawara kan tsarin tikitin musulmi da musulmi na jam'iyyar APC. Jihar Kano kuwa hukumar gyaran hali ta kasar reshen Jihar Kano ta ce fursunoni 61 a gidan gyaran hali da ke Kurmawa sun kammala haddace Alkur'ani mai tsarki a matsayin wani bangare na shirin gyaran hali na hukumar. A ketare kuwa Iran ta yi barazanar rufe mashigar Hormuz a daidai lokacin da Amurka ta ce zirga-zirgar jiragen ruwa na ci gaba ba tare da wata matsala ba. Fannin kasuwanci Najeriya ta zarce adadin danyen man fetur da kungiyar kasashe masu fitar da man fetur OPEC ta ware mata inda ta samar da matsakaicin ganga miliyan 1.5 a kowace rana watan Yuni na shekarar 2026 wanda shine mafi girma cikin sama da shekaru 6. A fikin wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta Senegal ta salami babban mai horaswan kasar Pape Thiaw tare da daukacin masu horar da tawagar sa bayan rashin gamsasshen rawar da Senegal ta taka a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2026. To mai sauraro da aka ne muka zo ga karshen kallon labaran a madadin Tin Tomato da ta sada da ku ni Khadija Nasir da na karanto nake cewa a huta lafiya.